fweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumbumbu kayoke sodi alumbumbu kayoke kantumi ni mfumunga niko oh. Kantumi ni mfumunga niko oh. Oh, oh, kumbulu taya oh, oh, kumbulu taya.